Ko tata to giti openga o ti etu anga programu ke ko to etu mitua te tamariki etu taeke mate ko putangata ke vai te aroa o ti etu kiritu pu ia tata o kato toa mi tieni e tae ua tu te tuato e arawe ko o wei tata a ka rongo mai ati e petamaki mua

0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Waya me mta vshai no tatu tuf shil fa'in mang of tuf shil fo'l ni es fo'l. Ta no fa'n lava Samoa ma rol se'i fu'i leng ma ma ma tafi. Usi mai rol fa'a fo'n e telefoni ele asolua, lus ful tolo yuni lua fe lus fulono, ale lima tolu tasi pi ai PMN ni au te roang. I told you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, National Green Party, for appealing New Zealand First, if I love you, I'm going to tell you, for new policies, I'm going to tell you, Kilani. Na tumutumul mauta saa moe maangele fa ala wiloa ina li New Zealand First, o nato sui tau waa Pasifika to tolu mole palota. O viki hau mo maangele, Elliot Ikelei mo takanini, ma esa tofilao mo manurewa. Na falawa itele te ole party, le fio nga vavas maana ya Winston Peters, le faa mamafa ali New Zealand First, mta uputau Pasifika, mta uputau le vaa ifafo, ma le toa ifafo imaya ole awa le mwana Pasifika, le taa milisanga le Super Rugby. Le na saa unuanga faa upopo e faa pea, ole atu ima tangi olo New Zealand First, e fina wina ile panota, le toa ifafo iatu ufiso sanyi tautupe ma ifafo, mwa tunuu ole Pasifika. Le taiminei ole atoe faafoine al National Paul Kalami al Kiwi Saver pe afai e toe tuuru mai il foe e ala il faamalosi o tangat fai ngā ruenga uma ma toe si il saofanga tu ufaatasi il sifonlua pasene pe on faasilusile il palemia su ngā Christopher Luxon il fono tele al National I Lower Hutt. Na ia faailo ele au langolango po Party Faithful ole afso swani malosi le National I tangata New Zealand ina ia tuputele le tumau ainga faateleina tupeteu mali itaya fia fia I tupe faasau. Olo ufufu le Green Party faapopo ni lafonga fausitele e au fia I lafonga o oa teu po wealth lafonga tu ufaasolo faapia lafonga a company titele. Oli neifa ala wiloa tele Ale Greens, mole palote olo olo mane ya November, e au fia ifo ise la funga fa opopo mo fale tupe titele e fa po le pick four, ma ave ese ele ama noa tu sa unua ila funga mo tangata yona fale po land loans. Na fa aliele ta ilango lango ya Marama Davidson, wa tele te sanga fa ale tonu, ma le ami o tonu le fainga olo ya inei. Na fa anir fi fi ol pan mio net cookie ya Mark Brown in o toile le so tanga ma New Zealand le o fa awa wild of so sunny to two pelus full million ta la ma New Zealand sa fi ngai Mr Brown mani fa ti onga ma lo si ma lo tele in o na sai ni se ma lienga e lima tau sanga ma saina e o no ma se fa ai lo a ma wi a la o mea il ma lo New Zealand ma fu ena ta fi of so sunny o tu New Zealand mo le cookie. Sao noa Mark Brown, wa maea o na fofoa ala mea, le neima ta upu, ma ua manino le mata le vai, le vaa fia ngai yai ma New Zealand. O fai noa male vai ngā awa New Zealand po le New Zealand Air Force, o se tū langa winga ese ma le fia fia le toi mau mai stau tai, sa faa ngota le sami o la pea, na atua le vai yaso utafia le vasa I matua le atikuki. Opone apiuta le ingoa ma le motu mamao puka puka na mau isiwa alele su isu a New Zealand ili asfraile ilunga sitama I pao pao. Na fa alele taitai wa alele ya Mark Chadwick o le toema wa mayo apiuta inisa ilinga uumi le vasa o se fifi ya ngatele ma se tawisili lea mole au waa. Na faalia le pulo le Pasifika o Wairarapa Trust ya Luther Toloa, o le faititio tupe sosoni mo la tou, wale mau tonu etangata Pasifika le leo se mea tua iai, au fia ngai pema maftianga tau soifua maloloina maanga so taing. Na faavaina le nei trust ili vai taimu le faamai, elango lango aia fio anga Pasifika mailu itau masani le soifuanga. Vai mai Luther Toloa, na lato faatumuina se abanua tele tu ina ato sosani ato otomo a inga Pasifika sa ale talitonu ili malo. Na ia ta uafoi o ngā luenga sosani mo tangata Pasifika tau fale, so ifu malo loina maisi mta upu wasili on matua mana umia isi fi sosani ili taimili nei. Malatala faai Na faala wiloa ilfa ya unga ulu po le head coach o Dave Rennie o le All Blacks le tofia ina aloa ia o Adi Savea e avea makapteni o le au lakapia le All Blacks il fielding yellows ili asu ngafua. Na faalia Savea o le afaalangolango le teita inga ila ato ulo usi o miaina ia faapeana ato na mua muatu e faamalo siya mtausia le leilo ntula imai. O le tautu aino nei au o tangata ta alo fa apea mara au langolango po fans. O se tati leo fa alo alo mawalunga I ta alonga, the greatest honours in sport. Lo lato wava mfa amanatu ila hato na mua I malae, ma ia nofa mala malama ile tuusio se itu lau fau po le new chapter, ile tala fa asolo pito le All Blacks, o lo iotato lima. Sa mo telefona o le nei aso munu teleina na utapua inga, I inga pule Maria Makeli tutuu, so I fua.
2: Bringing Pacific people together, 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawai ki pe malolo le Tonga tope ko flipo motulalo mo eongo. Aho tu si te ko wa full matol wa suni wa fe wa no. Ko kamata ke nga au e nga hi fa politikale no silania ki na nga hi ka veinga ko e ke ave aki ki na tol ki fale alea he tauni. Ko fa ha e fa national ko Green Party pe mo New Zealand First. Ai nga hi lao mo nga hi policy te na nga au e aki motu waki. O ka pau te na hu ki fale alea. Ko fare o Samoa ko ia tu i loto kolo mangere na e fonu ia he kāinga mangere ke whanongo ki ngahi fotu utu ai New Zealand First pe moe tokotolu Pasifiki ko ia ku o fotu umai e he wha ia ko e whafofonga ke whiri maki nau tolu. Na e mea fokia hanau taki ki ngahi isiu Pasifiki pe moe ne teke ko ia e fare alea kawai ai ne whinga ke whafoki mai e timi akapulu moana Pasifika ki he whi auhi ko e ai Super Rugby. Ikai ko ia peka na e pehe foki e hokohoko atu ai pepe mo e feinga ai New Zealand First ke whakatawhe ai ngahi tokoni ki ngahi otumotu o e Pasiki. Rotonko ia, ku otu aki mai he whai national ia, te nauto e huke ai Kiwi Saver ke kau atu ki he tokotaha kotoa pe oku ngā aue pe a hiki hake foki pe mo e tokoni api ngā aue ki he tokotaha ngā aue feunga mo e peseti e taha ua. Ko e whakaha ai nia he taki ko e whai national i he nau konferenisi na e whai i loa hati he wike ku osi. Nane pehe, e kawe ngā ki he whai national o ia, a hono langa hake ko ia. Ke toi lahiange a ki I kukukuku a e tōtaha mālōlō I he taimi o ku wāhenga mālōlō a I. Ko e whai e aktia, unautokanga mai ki nautolua ki whaikiiki o tūtu uni ko ia he Kiwi Saver, o hange ko ia o kumalanga I he whai national. Na e pehe he takia o e act, ko e pese te tahawa, o hange pe ia ha mea ofa ki he wakai a act. Ka o ku naina I mai a taki te event Seymour, o ku fie ma o ke toi saiange a hano siofi o e fōtutu u ko ia a e Kiwi Saver. Ko e whai green, o ku nau malanga e ki nau toluia a hano tuku haui. O ki nau tolu koe o ku lahi e nau paanga, o ku tuku maarie, ngahi koloa, o ku ma o tuku whakaholo. Pea mo ngahi kautaha whatupu koloa. Ko peketia ai green ki whiri koe I novema, o ku kau atu a hano tuku haui ai ngahi panke koe e whā. Pea mo tatala foki ai tuku haui koe o e landlordi. Na pehe taki o green, ku o fuoloa. Ahono ngā ue hala aki ai sistemi. Ko toi whafo ou, ai whekāinga aki koia ai otumoto kuki pia mō Nuusilani. Na e ai whoketaimi na ki I uesi ai ai whefalala aki ia, ko I uhi ko e area na e whai e Mark Brown ko e paremia o Cook Islandi pia mo siaina. Kahi ahoni na pehe Mark Brown ko o wharerei ai wā koia, kak tue mahinoange ai whetu ukuna tuu ai, anu sila pia mo otumoto kuki. Ko o whawhepaki e kaupoupou o e saenisi, ki he whahinga koia unau pehe ko e lolo o ku viri mehe kerekere, o ku neuesia ai ātakai. Ia whataha na e whai I sia maneha hake, na e tuku atu ai he kau saenisia a e nau hoha a koia, ko e uhi ko e whahinga o ku tuu maarie I he ngāwe aki ai lolo, ka e hiri koia o ku lahi ai maumau o ku ne whakahoko ki he ātakai. Na e pehe Sandra Sarma me I he Pacific Island Climate Action Network, ko e saenisi, o ku he lotolotonga o e fōtutu u koia ki he kahau, ai konvesio ai ngahi pureanga whakatahataha ki he ririu ai ea. Kua ofongi mai ai fulu whakatutamaki koia koe bird flu me Aseleria. Na e whapapau I maeni he putunga mo uikoia Aseleria, hiri hano mao hafo I manpuna, o ku iai ai vailasi whakatutamaki koeni, ne tupu meai ai mate ai whangamoa, whangapato, mo e monumanu ke he kefwa fufua ke lau I miliona talu me wafe wataha. Na e pehe he minister ki he malu I koe ai ātakai, Andrew Hoggard, na e mateuteu anu sila. Ka koe mea utokanga ki ai e mataotaa koe ai ko Michael Baker, koe hanga koe ai e nu sila o whakasitu ai e ngahi wakai whamui mui me he kautaha mo ui a mamani. Ko ene fōtutu, ke ririu ai tutu uni ko eni ko uhi kairerei whakalukufua maamani, pe mu mapule I foki ai mahaki panate mika ko eni o tu nuku. Whakao si me sipoti, ko ui e he whaiako ai olpeleki a ene tīmi ko ia ki he tauni, pe guongo e kai ke as ai hingoa lesta whainga nuku ko uhi ko ene lavea, ka guongo na mai foki. Ai kaptenia a di savea, pia pehe foki pia mo Samsoni tau kei aho he huka, pia mo fehi finea nga nofo I he tautua a. Nga tanga pio ngongo kwa koko maimai tautole, ako ni fatangu pio mumau haa olerei, kwa au Filipo Motulalo, tu afatu.
0: Island Time, with Tofinga and Ina.